0: dreams.
1: Build it with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
0: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
2: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
3: Kakailian, amoyo mo nga tan tatta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
4: It's Rico John. Rico John. Rico John. On your radio. On your radio.
5: Big Sound FM.
6: Rico John Ferrer! Rico John Ferrer! Rico John Ferrer!
4: It's Rico John.
6: Rico John Ferrer!
7: Very good!
6: Yeah. Rico John Ferrer! Rico John Ferrer!
8: Good morning! Magandang morning po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw po ng Thursday. Ayan, today is Thursday, Huwebes po ngayon. May 21. Ayan, May 21, 2026. Hi there, it's Rico John on your radio sets. Welcome to another edition of your Big Morning Rush. Katatapos naman po ng Big Morning Jam kanina, nag-jamming ho tayo with your kind of your best of the best music na pampagising. 16 minutes after 9 o'clock, maganda morning. Sama-sama ho tayo ha hanggang alas 11 ng umaga. Ngayong maalinsangan na panahon ng Huwebes. Sabi ho nila may mga ilang parte ho ng ating bansa na makakaranas ho ng medyo mainit na panahon ngayong araw na ito dahil po sa epekto ho ng El Nino, tama ba? Alam nyo ba, sabi ho ng PAGASA meron daw po mga 43 na mga lugar sa bansa ngayong Thursday. Naaabot daw sa danger level ang heat index. Ang heat index po mga kaibigan, ito po yung init na nararamdaman ng isang tao. Iba ho ito dun sa tinatawag ho na actual temperature ng ating nararanasan, no? Sabi nga ho ng PAGASA, kapag nasa danger level daw ang heat index, ito raw nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na posible hong maranasan ng ating mga kababayan. Pwede po makaranas ng heat cramps, heat exhaustion, at mataas na panganib ho ng heat stroke, lalo na ho sa matagal na pagbibilad sa ilalim ho ng init ng araw at sa nararamdamang init. Kabilang nga ho ito, kabilang ho sa mga inaasahan o makakaranas ng matinding init na danger level po ngayong araw na ito, ang Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, at iba pa hong lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya ang paalala ho siyempre ng PAGASA ay maraming tubig ang inumin, iwasan hong magbabad sa ilalim ng araw, lalo na ho tuwing pagsapit ho ng tanghali hanggang hapon, at saka magsuot po ng preskong mga damit. Yan ha. Iwasan ho natin yung mga komplikasyon na dulot ho nitong matinding init na ito. Sinyalis lang ho ito ng climate change na nararanasan ho natin. And what more can we fight climate change eh kailangan ho talagang magtanim ng maraming puno. Yan, di ba? Para meron tayong natural umbrella, sabi nga ho nila, di ba? 19 minutes after 9, that's the time right now. And of course, this is your Big Morning Rush. My name is Rico John. We are being heard live via 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Let's move on with more of your best of the best. Ngayong araw ng Thursday. Uy, Thursday ngayon, meron tayong Baguio flavor mamayang 11 o'clock. Pero 9:45, magkakaroon po tayo ng SOTR Shoutout Time.

0: Para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Melandez Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Melandez Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Melandez Houseware for all your household needs. Melandez Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Melandez Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulumpeng, di po pusay, iti ay ayatintay di biyag. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tanas lagyan, di pa nagtaripalda, na uwan, inasdasita, namak ng uwan. Umindong na kurawa, di Juices Funeral Homes. At nagtaripalda sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa kada sa jay, Bagnutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candoon City, Ilocos Sur. Bagani, Campo Cabaruan, Tayong, Abra, Ken ti main branch da, sa jay, Kinavite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes. Rukwa, Ken Imat Matron, Ningnis, Nenita, Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. Or 0915-513-144-9 0927-683-29 0809-927-683-29 08 or 0919-991-2188 Users, Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serpi, nga

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko ah.
1: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Pagcor.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Want mo ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation! Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
5: Yun ay shoutout time mga kaibigan. Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Magandang morning. Kumusta ho kayo dyan? Ayun o, si Zia. Si Zia. Dumating si Zia. Good morning, Zia. And of course, sa mga nanonood naman po sa atin sa Facebook Live, pwede ho kayong jumoin sa atin pong shoutout time by texting us or by commenting on our comment section. Ayan, para po sa inyong mga shoutouts. Ano, live comments. We'll try to read them live on air and live on Facebook Live. Ayan, di ba? Sa mga magte-text po sa atin, ang ating text line 0998-462-8201. Once again, that's 0998-462-8201 para po sa inyong mga text messages, mga kaibigan, and sa mga otaw. Ayan, mga otaw. Magandang morning po sa inyo lahat. Ano? Uy, maraming salamat for sharing our video, ha? I-share nyo po yung mga videos natin para naman sa ganun ay... Ma-shoutout natin kung sinong dapat i-shoutout ngayong araw na ito ng Thursday. Oo, araw ng Webes ngayon mga kaibigan. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-shoutout time pero syempre sabi nga po nila tuloy-tuloy pa rin ang ating shoutout time, di ba? Nawawala lang tong ano ko eh. Nawawala itong aking anong tawag dito? Aking headset, oo. Medyo nagloloko-loko. Oo. Anyway, paano nga natin, pa-check natin kay ano? Kay Sir Jerry. Oo. Okay, eto na mga kaibigan, ang ating shoutout time. Our shoutout times is being brought to you by Pagcor. Magandang morning at maraming salamat sa Pagcor. Andyan po lagi nakasuporta sa atin sa shoutout time. Araw po ngayon ng, araw ng May 21, 2026. Happy birthday ho muna tayo sa mga kaibigan po natin na nagbabirthday ho ngayong araw na ito.

0: Ito, shoutout time tayo. Happy, happy birthday. And, nahanap ko yung ating mga birthday celebrants eh. Ang tanong daw, kung makakamusta kayo, sino ang kakamustahin ninyo? Yan, sige nga. Mag-ano nga kayo, mag-comment nga kayo. Kung makakamusta daw kayo, sino ang kukumustahin nyo? Sabi ni ano yan, DJ Piolo ng ano, Big Sound FM, Cagayan City, Isabela. Yan ha. Dali lang at ano lang natin ito. Yon, ito na. Happy, happy birthday sa akin pupamangkin. Si Colleen Bianca General. Ayan, happy, happy birthday, Ate Colleen. Happy, happy birthday. Ganun na rin po kay, sino ba to? Si Mimi, ano to? Fiangolaw. Ayan, happy, happy birthday. Ganun na rin kay Ernani Kalika, Nora Cruz. Si Gushi Choi, happy, happy birthday. Ganun na rin po kay, belated happy birthday kahapon kay Joser Makilan. Si Ma'am Anna Martinez Ulat, happy happy birthday. Ganun na rin po, belated happy birthday kay Miss Jocelyn Rivera at kay Che Bulak Baldo, belated happy birthday, and kay Marife Mangoba Estrada. Ayan, yung mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, happy happy birthday. And happy happy birthday din daw ngayong araw na ito, sabi ni Brian Galang, kay Father Benedict Jason Lopez. Ayan. Happy happy birthday, Father. May you have many more birthdays to come. To all of you celebrating their birthdays today, happy, happy birthday. Mula po sa amin sa Big Sound FM at mula sa amin sa Big Radio. Big Sound
1: FM. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sukuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: It's Rico John on your radio.
0: Yan, eto na. Shoutout time na tayo mga kaibigan. Shoutout time tayo na maganda morning sa mga board of officers. Board of directors pala. Board of directors ng Baguio Entrepreneur Credit Cooperative. Good morning. Shoutout din po na maganda morning kay Sir Ryan Peña. Ang sabi ho niya dito, nakatunin daw siya ngayon sa kanilang tahanan. Pakigreet daw naman si Sir Rico, si Jericho at si Merlin sa Enrico's Pasalubong. Ayan, Enrico's Pasalubong store sa may Baguio City Public Market. Maganda morning. At ganun na rin po, maganda morning kay July. At si Angie, dyan po sa may Silver Shop din sa Baguio City Market, nakikinig sa atin. Maraming salamat. At syempre, hindi ho natin kakalimutan ano, ang mga kaibigan ho natin sa SP Barbershop. Ayan, sabi ni paring Ariel Sabado eh, good morning. At pa-shoutout sa inyo dyan, nakikinig kami sa SP Barbershop. Yeah, yeah, yeah! May naralaman ka pang yeah, yeah, yeah, ha? Ikaw talaga, Ariel, ha? Sabi ni Angelo Redaha, thankful Thursday daw. Kuya Rico John, ayan, bukas daw eh, Quiapo Day sa Malolos. Good morning kay Sir Ben. Ayan, Sir Ben Andaya, maganda morning. Pasok lang, sir, pasok. Oo, libre, walang bayad. Oo. Ganun na rin po, maganda morning. Sabi niya, happy throwback, thankful Thursday daw ka Big Sound, sabi ni Angelo Redaha. And Romeo Ganuelos Jr., It's Hata Hata Thursday daw, Big Sound FM, Big Radio. Pa-shoutout po kami dito sa Ganuelas Dry Goods, Malocong Food Cart Eatery, San Fernando City, La Union. Bakit kaya walang ulan dito sa LU? What's happening? Thanks po, Gemma. Sabi niya, alam mo na. Dahil meron tayong El Nino. Ayan, di ba? Kaya medyo tipid-tipid sa tubig. Alam niyo maganda dyan, lalo-lalo na sa may San Fernando, La Union, no? Sa beach area. Sana meron na, alam ko may na-invento na sila na na gadget na i-convert yung salt water into potable water, no? Ha? Desanitation ba yan? Desalination, ayan. Kalo desanitation sa sewer pala. Sorry naman. Sa desalination, ayan. Tatanggalin yung alat, tubig. Tubig alat, di ba? Oo. At gagawing potable water. Sana ganun, ano. Sa bagay ngayon po, medyo mahirap ang tubig. Lalong-lalo na dito po sa lungsod ng Baguio. Oo, shoutout po sa BWD. Baguio Walang Danum. Baguio, ay di pala, Baguio Water District pala. Oh, good morning po sa inyong lahat. Yun yung sinasabi kasi nila na, yun yung sinasabi nila na, anong ala nito? Oo, kasi daw, sa may Camp 7 nga may nagre-reklamo, wala pa raw tubig, i-schedule daw nila, di ba? Oo. Technical Staff Sergeant, Mark, tama ba? Mark Conde. Graduation yata ng anak niya ngayon, ano? Oh, congratulations. Siya ba to si Wayang William? Wayang William, sabi niya, kasi ang tanong ko kanina, kung mangangamusta kayo, sinong kukumustahin nyo? Ayan. Sabi naman ni Wayang William, ikaw sir, ang kukumustahin ko, kumusta na po? Pa-request sir, nung mabalin, mabalinan po Jay Singkid Taha by Pauline Vera May Wayang. Ayan, diba? Good morning, maraming salamat. Try natin mamaya, no? Oo, ano yan? Ay, kasama ho natin ngayon si Big Jerry. Good morning, Big Jerry.
4: Good morning, Sir Rico, at yung ating mga masusugid na tagapakinig. Welcome po sa ating shoutout time. At meron pa habol din, Paring, nakakahiya naman kay Technical Sergeant.
0: No? Ano daw sabi? Kaya,
4: mayong buntag, Big Jerry. Ikaw
0: mayong
4: pala.
0: Buntag.
4: Kayo ni Sir Rico. Pakishoutout naman po ulit. Please sa anak ko na mag-graduate mamaya sa Baguio Convention Center, si Miss Prisa May Faith L. Conde.
0: Yon. Prisa May Faith L. Conde.
4: Yes.
0: Yan. Congratulations.
4: Kagigising lang daw yung ibang ano niya. Ay, pakishoutout na rin kay Kian Mark na umagang umaga, cellphone ng inaatupag.
0: Yan lang,
4: Oh, at yung kay Esme niya, ha? Kay Ate Karen naman na laptop din ng laptop. Naku, tignan mo naman mga bata ngayon. Ano? Inaatupag kaya ka online games. Kay Mrs. naman na, kay Mrs. ko na si Weng.
0: Oh.
4: Sa kuko niya na peke.
0: Puso ngayon yan.
4: Hindi mo yung pahabaan ng kuko ngayon pati mga bata. Ayun.
0: Oh.
4: At natutuwa naman ako kay Sir. Kay Weng na sa kuko niya sa peke at inayos niya na bagong kabit. Ah, kasi graduation nga.
0: Oh, diba? Siyempre kailangan pa beauty din.
4: Listening all the way through Zeno Radio.
0: 45
4: Barangay Kiyas, Baguio. Yan. Maraming salamat, Sir Rico at DJ Big Jerry.
0: Okay, thank you po. Maraming salamat. At saka shoutout ko rin po si Jong Tapiador. Ayan, sa aking batchmate. Sabi niya shoutout daw kay Kian. Love Rita. Ayan, Kian Love Rita from Canada. You know, diba? Good morning. Kasama daw niya nagtutour sa Baguio ngayong araw na ito. Magandang morning kay Sir Jonathan Tapiador. Ganun na rin po kay Kian Love Rita. Yun ba talaga pangalan niya o sinabi lang? Oo. From Canada. From Canada with love, sabi nga nun, diba? Oo. Ay mga kaibigan, maganda morning din po sa mga kaibigan natin na nakikinig ko sa atin dyan sa kay Ate Lourdes dyan po sa second floor namin dito sa Otec Business Center. Good morning. At saka kay Zia.
4: Oo,
0: kay Zia. Good morning kay Zia. Yan.
4: Sir, nakikinig din sa atin. Kasamaan ko to, brother ko, are. Si Chinito Agaba. Yan. Maganda morning, sir. At pabati, brother, kumusta kay Eric? Ikaw daw, kilala ka na rin.
0: Chinito. Si Knights 219 yata. Knights 219. Si paring Paring anong
4: Glenn,
0: no? Paring Glenn. Sabi ni Miss Casey na Strawberry Farms, big sunny morning Sir Rico. Nice to hear you, sir. Lako-lako tayo manan. Sabi dito, good morning. Maraming salamat. And okay, sino pa ba? Wala na tayo sa shoutout. May shoutout ka pa?
4: Wala na.
0: Oh, sige. Okay. Mga kaibigan, dyan po muna. Nagtatapos sa ating SOT or shoutout time ngayong araw na ito ng Thursday. Inihetit po sa inyo ng Bistro Enye. Ang Bistro Enye matatagpuan po dyan sa may Giant Building sa may Lawakan Proper Barangay. Malapit lamang po sa PESA. And of course, being brought to you of course by... but of course ako ng of course. Brought to you by Pagcor. Game responsibly.
4: Galing
0: ako ng golf course, of course, di ba? Ay mahal na sports 'yon, golf. Ibang golf na lang, golf. Okay mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating SOT or shoutout time. Ako po si Rico John. John lang po kayo.
5: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try

0: huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Benguet o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.

0: Wagyu flavor.
1: Narin, ito mo yun, oh. Chicks, oh.
2: Sakit ng pre,
1: ikaw naman.
2: Si pare yung bahala.
1: Tignan mo to, oh.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Discover the sound of the Highlands with Baguio Flavor. Baguio Flavor. Tune in for exclusive interviews with Baguio's best local bands. Get the inside scoop of their journeys and jam to their original compositions. Catch the beat of Baguio's vibrant music scene only on Baguio Flavor, where the city's soul meets sounds. Baguio Flavor, bringing you the heart and sound of local music. Thursdays, 11 a.m. to 12 noon, only on Big Sound FM.
5: That's right, only here on Big Sound FM will you be able to hear the different compositions, original compositions of the different bands in Baguio and nearby provinces. This is Baguio Flavor. Here's something from Divino Rivera, another original composition from Baguio City. Bawa Takban on Big Sound FM and Big Radio.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBC.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Maita, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
5: ako. Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng red cookie.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red cookie.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
7: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan, Tuba, Benguet o tumawag sa 09688

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailan, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
2: Big Jerry na on Big Sound FM.
3: 95.9 Big Sound FM. 12 more minutes to go before 1 o'clock. 12:48 na po ang ating oras, mga kaibigan. Ay naku, yung mga poging drivers on the road. Lahat ng mga taxi drivers on the road. Ingat po kayo sa buhayahe. Lalo-lalo kay Kuya Bong of Raha Kyle Taxi. Ayan, nasira kayo mo kanina si Manong Ben ng Autolink. And always tune in. And of course, ako'y magpapaalam na. Medyo madali yata ngayon. Kasi merong bagyo flavors kanina. But of course, mamamayagpag na naman po tayo mamaya alas 3 hanggang alas 6 ng hapon, mga kaibigan. Enjoy your lunchtime. And don't you ever take your dials. Yung mga lilipat, pangit niya. Mga lilipat ang kanilang mga radyo. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nakikinig sa amin din eh. Ay, tunay nga namang it's all satisfaction guaranteed. Maraming nakikinig sa atin din eh. Yeah, mga kaibigan. And Jericho, hi to Jericho, to Marlene ng Enrico's Pasalubong Shop. And the One Stop Grocery, hi to Mona, Nardo, and to JV. Ngayon din po ang SP Barbershop, ang ating official barbershop, mga kaibigan ng SP Barbershop. Ay matatagpuan sa Magjaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. And of course, mga nakikinig sa Baguio City Public Market, Block 3 and Block 4, ang PCRGA, the Philippine Coastal, and River Guard Agro Patient 1500 Base Command. Siyempre mga kaibigan sa pamumuno ng ating Commodore Emerson Bulldozer Kalyanta. Ganyan din po mga kaibigan, maligayang pakikinig kay Technical Sergeant Jomar Cabalos and Technical Sergeant Mark Luis Conde. Congratulations, Sir Luis, sa inyong graduation day ng inyong anak. At ang JFM Car, Aircon to Boss Mike, and Peter, PNG Vet Clinic kay Doc Pizza. Sila po yung matatagpuan sa Total Gas Station Arbor at Marcus Highway. Ang Flying V na lagi nakikinig din. Of course, magandang tanghali kay Manager Nelda Apic Wilson, Gian Cadio, and to Philip Owen. Ganyan din po ang Don Ian Lutong Bahay sa Upper Quezon Hill, and the CBS Purified Water Refilling Station to Salvador, Mario, and David. Magandang at maligay pakikinig ang Alabanza Meat Store. Hello there! Kumusta na kayong mga repakul? The best meat, the freshest meat in town yan. Pag kayo bumili ng karne, talaga mang fresh ng fresh yan sa Alabanza Meat Store, and the best longganisa in town. Hi to Ma'am Pauline Alabanza. Yan na nasa Amerika. O, diba? Kumusta na dyan? Si Miss Joanne, Eddie Rizzo, RV, Mario, Albert, Ramir, John Ray, Lynn, Tala, Dindin, Janet, De La Cruz Family, Jojo, Laba, na Auntie Lola Beth. Yan. Ngayon din kay Rizal Ricky at ang Explore Bike Shop, which is located number 10 Abanao Street at Abanao Extension, rather. Beyond the Sunset, Kulong Body Park and Crematorium. Hello there! Kumusta na kayo dyan? Ayun naman mga kaibigan. But anyways, more greetings later on. Isa pong magandang quotation for today. Find a job that you like and add 5 days to every week. That's coming from H. Jackson Brown Jr. Yan mga kaibigan. If you wanna go out, bring with you with your rain gears. Alam niyo naman dito sa atin, umulat, bumagyaw, ayos lang. O, di ba, mga poging drivers on the road. Sa San Fernando, LU, mga kaibigan, marami nakikinig dyan sa 105.5. Big Sound FM, City of San Fernando, LU, kay Super M, Kuya Romy, and to Wendy. Ganyan din po mga nakikinig dyan sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol, kay Kuya Ver. Alam niyo mga kaibigan, kung anong pinag-chika-chika-chikahan namin din eh. Ako, yung buhanga ko, ay naririnig direkta po dyan sa San Fernando, LU, at sa Tagbilaran City, Bohol. Yan. Pag kayo nagpa-commercial sa amin, tatlong radyo agad ang maririnig niyan, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: Okay, magpapaalam na kita kay Siyama, mga alas tres. Love you all. More music coming right up. Love songs to keep you. Fall in love all the way till 3 o'clock. Dito lang Siyama, Big Radio na Big Sound. Bye!

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinapinanin.
2: Opo.
1: Tapos tangali. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon, dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: 105.9 Big Sound FM.
1: You're listening to Big Jerry on 95.9 Big Sound FM.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
3: The hits all day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is Big Sound FM.
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: 95.9 Big Sound FM, My Big Radio, 3:45 is our time. Magandang hapon pa rin mga kaibigan to all listeners. It's me, of course, your captain of the airwaves, Big Jerry, all the way till 6 o'clock on a Thursday edition, mga kaibigan. Today is, of course, May 21, 2026. Kung dawan tayo man na yung magamali mga po, yung mga taga San Fernando LU. San Fernando City LU at the whole La Union na nakikinig sa atin. Magandang hapon! And of course, greetings na. Binabati natin ang SP Barbershop. Yan, the whole staff and crew ng SP Barbershop, to Mami Sandra, to Big Boss Ryan Peña, and to Miss Ryan Peña, Francis Ariel, David Tolis, June Drumen, and Boy Bango. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. And of course, hi to Jericho. Yan, to Jericho na laging bagong tagapakinig natin, are. And to Merlina. of Enrico's Pasalubong Shop. Yan, lagi nakikinig po yan sa atin, malakas ang kanilang mga radyo dyan. And one-stop grocery kay Mona, Nardo, and to JV. Hello, magandang hapon. Ngayon din kay Sir Bong of Raha Kyle Taxi. Yan. Thank you very much. Maraming salamat. At lagi kayo nakikinig sa amin. Ang Baguio City Public Market Block 3 and Block 4 na magamalam ka na kayo amin also, Apo. Mga kakabsat nga kaururat. 47 after 3 o'clock sa magandang bagsak para sa inyo dito. Sayawan na para tarmang hindi inaantok din. Ay! Ay, nako! Merienda na! Okay, lelevy muna ng mga ngap-ngap din eh, ha? Wala nang kausap, wala pa makain din eh. Okay, bibili mo na makakain din eh. Ha? Kaya tutok lang. Dito lang siyempre pa. Big Rage na. Big Sound Pump!

Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar.

0: It's Big Jerry on your radio.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Change your dreams.
4: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
3: Enroll now! Be your best, be at BSBT College.
5: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
6: Pare, mukhang hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
7: Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
7: Tamang oras ng pagtulog.
6: At tamang oras magpapawis.
7: Para healthy tayo lagi.
6: Gaya ngayon.
7: Tamang oras na para...
6: Oras na para ano pare?
7: Para mag-coffee break pare.
6: Mahirap namang puro na lang trabaho.
7: Kailangan lagi may katuwang tayo.
6: O ito.
7: Share tayo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
6: Iba ka talaga pare ko ah.
7: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available
7: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
9: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
12: Wow, galing.
11: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
12: Wow.
11: Nakatulog na siya magdamag.
12: Wow.
11: Gumaling na po siya hanggang umaga.
12: Wow.
11: Di na po umulit.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Best of the best, not the best. Music all day.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
13: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
14: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9. Big Sound FM.
15: 95.9 Big Sean FM, 31 minutes after 4 o'clock, 4:31 na mga kaibigan! Namubulabog pa rin sa ating kapaligiran, sa inyong kapaligiran, sa ating kapaligiran. Wala nang Marietta, medyo nangingiwi yata. Anyways, alam mo ba mga pangyaring nangyari? Ito, something for you to know mga kaibigan. Historical milestones, alam nyo ba? Early walking for most of human history, land travel was strictly limited to walking speeds. Yan, noong unang panahon, paglalakad ang mga ginagawa ng mga tao din. Ay! Tapos nagkaroon ng animal transit. The early traders, yan, eventually flattened and widened wilderness paths to accommodate animal traffic. Ba, pati pala mga ano, mga kalesag, mga gayon. Nagka-traffic din, di ba? Nagsalubong nga yung mga kabayo. Alam nyo kaya may takip yung mata ng kabayo? Kasi pag nakikita ng sexy babe na kabayo, aba ilumilihis. Sinusundan yung babae. Kaya lahat ng mga totoo pala yun, yun yung kabayo, no? May takip sa mata, yung parang piring ba na, hindi naman piring pero parang nasa gilid ng mata na kabayo, para pag hindi makakita ng chicks yun, para dire-diretso ang lakad o takbo na kabayong, lalo na may kalesa, pag may kalesa may pasahero, o diba, eh kung pumunta yung sexy babe na kabayo sa ano, sa mga hindi natin kanais-nais, may sinunda na kalesa eh. Ganun yun mga kaibigan. At the wheel, alam niyo ba ang gulong? The wheel vehicles drawn by animals emerged in the ancient Near East around 4th and 5th millennium BC. Ah? Oh, di ba? 4th and 5th millennium, ano na ngayon? 21st century. Oh, eh, tagal na eh. 4 pa yun, tsaka 5. Eh, 21 na ngayon. And of course, did you know that Roman roads, yung mga Romano, the Romans built a massive sophisticated road networks to maintain control over empire. Ayan, control over the empire. Alam niyo sa totoo lang, yung mga unang sinuunang mga tao aringgarne, yung mga panahon ng mga Romano, ha? Tignan mo yung mga daan nila talaga, mga kaibigan, laro na sa Greece, yan yung mga old ano. Eh, hanggang ngayon, buhay pa yung mga daan nila, eh, no? Dito sa atin, sa Baguio, espalto pa lang, after 1 year, eh, binubukalkal na naman yung ano, yung daan. Tapos, lalagyan na naman ng bagong panibagong nenok nakaw. Bakit kaya, no? Ang tinutino pa ng mga daan, no? Tapos, binubungkal agad, lalo na yung papunta Morning Star. Eh, mo ko ba, ba't binungkal na naman yun? At natipaklong na buhay talaga to, o, diba? Ah! Tapos, tama ako dun sa Morning Star, yung packet doon sa may papuntang Hamata, di ba? Yung pagkabila ng Morning Star. O, may binubungkal eh. Eh, kung yung gastos sana doon ay ginawa na lang ng, nagpagawa na ng daan, ha? Na papuntang Sayotehan, papuntang Kamotehan, ha? Papuntang Gulayan, ha? Papuntang Palengke, arak ng Tipaklong. Eh, di mas maganda sana. Para yung mga farmers natin ay hindi nagkakanda hirap na mag-transfer na kanilang mga panindang gulay papunta sa Trinidad. Di ba, ma'am?
16: Very good! Oh!
15: Ang dami pang daan din yung pwede pang ayusin na yung parang, alam mo yung natsanan nga karayan. Yung magbagata kabato, di ba? Abay, pwede naman yun na lang simentohin eh. Kasi yung magaganda mga daan din sa dito sa city center, sa Baguio City, no? Itunay nga naman, ang gastos ay milyon-milyones, yung milyon na yun, pwede pang ilang kilometro magawang simentong gayon, di ba, mga kaibigan, di ba? 4:35 is our time. Bakit tayo napunta dun sa daan? Di kasi daan ang pinag-uusapan natin dito. Alam nyo ba, nung first bus, ang pinakaunang bus, mga kaibigan, the Blaise Pascal, yan, si Blaise Pascal introduced the very first horse-drawn public bus line in Paris back in 1620. Oh, bus, mga kaibigan, Tagalog, bus. Merong humihila, kabayo. O, di ba, sana, totoo naman eh. Pag sinabi, anong horsepower yung kotse mo? Tignan mo yun, 1 horsepower. O, tignan mo yung mga kotse ngayon din eh, di ka? Merong 50 horsepower. Ibig sabihin, 50 kabayo. Ang lakas ng kotse mo ngayon, di ba? Pero nagmumulumog ng gasolina. Pero noon na panahon, ang way of transportation, kabayo tsaka karetela, anong gasolina nila? Ha? Damo! Diba? Eh, totoo naman eh! Gayon. Ha? Ang lakas nga nasasakyan mo, apat ang gulong, ang ano niya, gasolina. Nagmumumog, o diba? Buti pa yung kalesa natin, may baon pang isang sakong damo. Diba? Yung mga kotsero. Mamang kotsero! O diba? Yan, sa Ilocos, marami nun yung bago pa ngayon. Anyways, something for you to know, mga kaibigan. Ay, kasi ay gaya! O, di ba? It's raining in Manila. Pati sa Baguio, yung umuulan din dito, mga kaibigan, di ba? Dito lang, Cherry Bobbing Region, a big sound. Big sound, definitely.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
5: You're jamming with the hottest disc jockey. Disc jockey.

95.9 Big Zone FM. There we have it. Agawagimat, sabi nila mga kaibigan, kahit siya ay bata pa, sabihin man nilang siya ay hilaw pa, eh bakit kayong mga hilaw maasim? Yung tabata pa lang, mga 20, yung parang hinog na mangga. Bata pa. Pag medyo bata-bata, eh, kumbaga sa prutas, mapaklapa, mga kaibigan. O, diba?

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Change your dreams.
2: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2. Healthcare Services NC2, Cookery NC2, and Bread and Pastry Production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best.
9: Best of the best.
8: Best of the best. Big Sound FM.
10: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: Oras natin mga kaibigan, 5:42 na. Uwian na naman mga kaibigan, ingat kasi pag-uwi! Ay, nako, lalo na pag-traffic. Yung mga naiwan sa kanilang mga bahay-bahay, nag-isa ang kayo. No, diba? Ay, Tom Goods na naman, ha? Yung mga darating yung mga mahal sa buhay. Ay, dapat nakaluto na kayo para pagbigay ni tatay ang pera ay tunay nga namang kaw! Masarap ang ulam! Eh, depende yun, no? Pag nagbigay si tatay ng nag-remit, ha, lalo ni mga poging drivers, mag-remit kayo, kung gusto yung masarap na ulam, abay, yung tama lang! Eh, kung nag-remit ka ng maliit, asahan mo, dilata, sardinas ang ulam mo. Pag nag-remit ka, medyo bongga, oh, adobo! Oh, kasarap naman, eh! O, oh, diba? O, oh, kaya panggabi, puchero, katalap, diba? Tsaka hindi lang yun mga tatay. Pag nag-remit kayo sa inyong mga asawa, eh ligyan nyo naman ng extra para magpaganda. O, diba ma'am?
3: Very good!
2: Yes! Yan po isang magandang tip para sa mga poging drivers on the road. O, diba? Sa lahat ng mga tatay, diba? Bigyan nyo naman ng tip si nanay para medyo gumaganda. May kulay pa ang kuko. Anyways, ako'y magpapaalam ng mga kaibigan, Kita Kids na naman, Casbo. At syempre, another beautiful Thursday ngayon, mga kaibigan. Tomorrow's going to be Friday, music of the 90s, mga kaibigan. Tugtugang dekada 90, mga tugtugan bukas. Aba, reminiscing na naman, mga kaibigan, di ba, ma'am?
3: Very good.
2: Anyways, temperatura ngayon dito sa Baguio, 25 degrees Celsius tayo ngayon. Medyo, pero para sa atin, okay lang to, no? Meron may yung malamig na malamig talagang mga bandang 14. Yan, 13, 12, 11, yan, 11, yan, yes! Malamig din sa atin, mga kaibigan, ha? Siya, ako magpapakalam na, pero bago ang lahat, mga kaibigan, ito pong ating, ba't nawawala na naman yung ano, yan, quotation for today. Find a job you like and you add 5 days to every week. Coming from H. Jackson Brown Jr. Yan. Diba? Eh, alam niyo naman mga Pilipino, tayo ngayon eh, multitasking. You know, the whole world, mga Amerikano yan, mga ganon. Gustong-gusto nila mga Pilipino kasi multitasking tayo, no? Sa Amerika, pag during winter time, pag pinalitan yung tubo, hanapin nila tubero. Diba? Pag nasira ka nila mga ilaw, ganon, churba-churba, electrician, hanapin nila, di ba? Di ba? Eh, alam mo, ang Pilipino, one whole package yan. Ha? Pagbaradong yung anidoro, ha? Maayos niya yan. Pagpundi yung ilaw, at saka putol o kaya sabog nyo ngayon yung mga gripo, may tulo na. Isa lang gagawa niyan, Noipi. O, di ba, bunga?
3: Very good.
2: Yes! I guess that's about it for me. It's time for me to say bye-bye now, mga kaibigan. I've got to hit the road, Jack. And kita-kits na naman, Casbo, sa ating mga nagagandahan mga awitin at tugtugang mga dekada 90. Casbo! Yeah, baby! Ako po yung naging lingkod. Big Jerry lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, go, go! And always remember, friends, mwah! I love you all!
4: Ang galing-galing!

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Ma-crossover tayo datoy energy crisis tayo.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
1: Masarap.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danawang benta, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Lulungteng, di po pusay, iti ay ayatintay diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripada, ta uwan, inasdasita, namak ng uwan. Umendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At dagyabil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dabay sa kada sa dya, Bagmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Kagutin, Ilucosur. Lascul, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Ken Timbeng Branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices Funeral Homes. Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabaling tayo. Ngakuntagin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-2908, 0927-683-2908, 08, or 0919-9121-88. Juices Funeral Homes. Si Pupuno, ngayon serpi, ngayon.

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Color texture 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmrmarketing.com. Visit the Shopee account, JMR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1.
2: Mag-ipon bago mag-asawa? Pero paano kung may edad ka nang nakapag-asawa? Magkakaanak ka pa kaya? Tanong ko lang naman yan, Kasangga. Narito ang Mark Up Capsule Food Supplement na iyong kasama. It will enhance fertility in men and improve symptoms of menopause sa mga kababaihan na galing sa Maca Root Extra. Mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
3: Lahat ba kayo nakapagkape na ng Mark Cafe with Brown Rice Extra?
4: Sir! Yes, sir!
3: Oh, ikaw, Brando. Uminom ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix?
5: Sir! Yes, sir!
6: Sir, excuse me po. Uminom na po ba kayo ng paborito nyo?
3: Oo nga. Sige, pagtimpla mo ako ng paborito kong Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix.
7: Ang sarap talaga. Amoy pa lang. Chokolateng-chokolate na.
6: Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
7: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
8: Friday! It's a Friday! It's a Biyernes! Meron ba dyan nagpa-fry ngayon ang kanilang mga ulam? Bagad-bagad ang araw sa inyo kung fried chicken man yan. Aba, talagang social na social si Kuyang. Yun nga lang, Kuyang, ha? Iwas-iwas tayo sa mga mamamantikang pagkain. Alam niyo, hindi ho maganda ang dulot pagka araw-araw mamantika ang pagkain natin. Alam niyo, yours truly, naka-ano na po yan, naka-experience na po ako niyan. Nagkaroon tayo ng sakit sa bato. Yung gallstone, mga kasangga. No? Sinasabi natin ang experience na ito kasi nga tayo noon, mahilig tayong kumain ng mga mamamantikang mga pagkain, mga kasangga. Hindi ho yan maganda, ha? Dapat mga kasangga ang kainin natin, yung may mga sabaw-sabaw. Lalong-lalo na kung edad natin 40 pataas, mga kasangga. Hindi naman sinasabing mahina na tayo, pero dapat tayo po ay alam natin ano ang ating mga kinakain. Higit po sa lahat, mga kasangga, ay pinag-aaralan po natin. Ano? Okay, good morning sa lahat ng mga kasangga natin na bagong gising. Maganda-maganda pakikinig time. Welcome po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At binabati rin natin ang maganda-magandang araw na rin lahat ng mga tumitimpla na ng ating Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract. Welcome po tayo, mga kasangga, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ngayon ho ay araw naman ho ng Friday. Kahapon napakinggan natin si Kasanggang Enjo Marcamonias. Nandyan si Kasanggang Arvin Enriquez, na ating mga kasama sa ating programa
9: Kasangga at Kalusugan.
8: At ngayon naman, since araw ng Friday, mga kasangga, ang inyong kasangga James Agustin Maliaga naman po ang inyong kasama. At welcome na welcome po tayo sa ating programa. Sa ating mga kasangga dito sa ating himpilan, mga kasangga, ay laging nakahanda para sa inyo upang sa ganun maghatid ng tamang impormasyon, hindi lamang sa kalusugan, maging ang mga nangyayari in and around the country. Dapat nating malaman yan dahil ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kasangga, ay importante ano, sa bawat isa sa atin para alam natin kung anong ating mga gagawin. Ano? Alam ninyo, ang radio isang pinakamagandang medium upang sa ganun makasagap tayo ng mga magagandang impormasyon, magagandang balita. Ano? Yung iba pagka ang ginagamit viewing, abay mahirap at na ikaw ay nagiigib ng tubig tapos ikaw ay nanonood, parang magiging lastik man ang inyong liig. Pagka radio, mga kasangga, laksan mo lang ng kunti para madamay na rin ang ating mga kapitbahay sa pagkikinig. Ano? pwede ka nang umikot kahit sa ang sulok ko ng ating bahay. Kahit nasa loob ng CR, kahit nasa loob ng kwarto, pwedeng makinig ng radyo. Kaya ngayon, dahil nakikinig ka ng radyo, Kasangga, magandang umaga sa iyo. Ito ang iyong Kasanggang James Agustin Baniaga sa ating programang
9: Kasangga at Kalusugan.
5: Ari bayan, bayan, bayan, bayan, giriyan, sakay na, bayan, bayan, giriyan.
10: Si George, isang barker.
11: Sa kanyang trabaho, araw-araw dapat laging ganado.
10: Kaya naman si Manong Barker,
11: laging umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
10: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
11: Tunay na garantisado.
10: Mabisa.
11: Masarap at may health benefits pa.
10: Pinapalakas ang immune system ng ating katawan.
11: Inilalagay sa tamang antas ang ating mataas na blood pressure.
10: At marami pang iba.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
10: Ito na ang produktong nilikha para sa ating kalusugan.
11: Ito ay may mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Blazing Real,
10: Mushroom,
11: Panax Ginseng,
10: at Spirulina.
11: Huwag mong hayaan si Marong George na barker lang. Nakakatikim nito
10: dahil available na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix sa mga sari-sari stores,
11: drug stores,
10: at groceries sa inyong lugar.
12: Uy, totoo pala yung sinasabing dagdag bawas?
13: Ganito kasi yun.
12: Noong isang buwan, nakita ko si Aling Marites.
13: Kalaki ng bilbil.
12: Tapos kanina, si Aling Venus naman.
13: Dati putla.
12: Ngayon ang kulay niya ay kay ganda.
13: Yun, tinanong ko sila.
12: Ang sabi,
13: yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed down dahilan.
12: Ayun, natakbo isipan ko.
13: Baka ako dagdag bawas na naman ng balita.
12: Pero ang sabi ni Aling Marites,
13: totoo daw talaga ang dagdag bawas.
12: Dahil pag umiinom ka ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds,
13: dagdag resistensya
12: at immune system ang may dadag sa'yo.
13: Dahil sa dagdag nitong buwamera
12: that rich in beta-carotene,
13: omega-3,
12: and rich in antioxidants
13: na siyang nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan.
12: At bawas naman
13: sa mahinang karamdaman
12: at problema sa pangangatawan.
13: Kaya totoo ang dagdag bawas na yan.
12: O, ano?
13: Gusto mo rin bang maranasan ang totoong dagdag bawas?
12: Uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds.
13: Mabibili na
12: sa mga suking tindahan,
13: supermarkets,
12: at groceries
13: dito sa ating lugar.
14: Ano mang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan. Even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan. Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. Ikaw, palitawin ang tunay na kagandahan. Gumamit na ng Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
15: This is another product of JMR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
16: Ang Mark-C ay nutritional supplement na mayroong sodium ascorbate,
17: sodium salt,
16: at ascorbic acid
17: o ang tinatawag na vitamin C plus zinc
16: para mas lalong mapalakas ang ating katawan
17: at para sa pamilyang may saya at ligtas sa anumang karamdaman.
16: Mag-Mark-C ascorbic acid plus zinc araw-araw.
18: Si Kasanggang Maria Manggiat ng Rosario, Batangas, umiinom ng Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Pakinggan natin si Tita.
19: Kapag inom ko ng Mark Capsule,
20: nakakatulong din ito sa pagpapagana ng pagkain.
19: Ito yung base sa akin.
20: Naranasan,
19: mula nung mag-take ako ng Mark Capsule,
20: ang magulangin ko na
19: nakikinig na ito,
20: mag-u kayo ng Mark Capsule Plus C.
19: Huwag na po kayo mag-atubili na mag-take ng Mark Capsule Plus C.
20: Talagang hindi po kayo iiwanan.
19: Lagi kayong
20: matutulungan ng kapsule na ito.
18: Tularan si Kasanggang Maria Manggiat na natulungan ng ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Kaya mga kasangga, mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mahalagang paalala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan.
8: Isa pong pagpalang araw ng pagpapatuloy ng ating programang Kasangga at Kalusugan, mga kasangga. Ito rin po yung kasanggang James Agustin Baniaga. Na yung bagpela ay ngayong kaparagdagdagag. Iti tayo ito yung oras. At yaman nag itipasama kiti paragbiag tayo papagayang may da. Amuming sagtumong galamay sa kada tayo. Kat adaan apo. Siyempre, iti nananay nga panakaamo. Wano adaan iti dapat nga maamuan. Tapno ni digas tagat sagtumong galamay sa kada tayo apo. Atin hong maramdaman
0: ang caring ng bawat isa sa atin, no, di ba? Kami ho ay nagke-care sa inyo. Yan. Alalang-alala rin po kami sa inyo. Maging sa mga kasama ho natin, lalong-lalo na yung mga taga-pakinig ho natin na sumusubaybay at silang minsan ay pinagkukunan din ho namin ng mga iba't ibang impormasyon, ano ho? Para ho sa ganun ay lalong ma-improve ang ating mga produkto at hindi lamang po yun, upang sa ganun mga kasangga ay alam namin kung anong pwede naming maitulong at maiparating pa po sa inyo. Anyway, itong isang produkto natin na Mark Choco Mix 9-in-1 Chocolate Drink with Stevia ay sadyang kilalang kilala na po, no? Hindi lamang po dito sa atin. Nagsimula po tayo sa may part ng Southern Tagalog, Lucena City, part ng Quezon, part ng Bicol, hanggang sa ngayon nasa part na po tayo ng Visayas, and then we are here already in Northern Luzon, South Central Luzon, Central Luzon, maging sa Kamaynilahan, mga kasangga, ay nariyan na ang ating mga produkto. Alam nyo, sa pagpapakilala ho namin, mga kasangga, ng aming mga produkto ay hindi sa gusto namin ng kumita ng kumita. Ang gusto ho namin dito, makilala ninyo yung produkto, matikman ninyo yung produkto, at maranasan ninyo ang ating produkto, ay masaya na po kami. Oo. Kaya naman kami ho ay pilit na dinadala namin saan mang hong lupalop ano ng bansang Pilipinas. Pero alam naman ho natin na marami na rin hong bumibili dito kasi meron na nga ho tayo sa Shopee, di ba? Nabibili na po doon. So nakakapag-order na po etong mga kasangga natin kahit wala ho dito sa ating bansang Pilipinas. Etong Mark Choco, mga kasangga, sadyang purong kukwa, purong kakao na nilagyan ng mga iba't ibang klase ng sangkap. Okay? Sa mga mahihilig sa tsokolate, ang tsokolate, mga kasangga, hindi lahat ng tsokolate ay maganda sa atin. Kung sobrang tamis yan, naku, mahihirapan po tayong mag-take ng mga yan. Kaya po itong tsokolate na ito, bukod sa purong tsokolate, ay nilagyan po natin, hinaluan po natin ng mga masusustansyang herbs. Tulad ho ng Goto Cola Extract. Aside from that, may acai berry, may spirulina, may chlorella, at iba pang mga sangkap. Pero ito uunahin natin, ang Goto Cola Extract. Ano ba itong Goto Cola Extract na ito? Anyway, this herb ay tinawag nilang longevity herb. Ibig sabihin yan ay pampahaba ng alin? Pampahaba ng buhay. O, di ba? Kasi nga maganda sa ating katawan. It is actually kinakain ito ng mga kasama nating mga Asyano, na mga Chinese, yung mga Indonesians. Hindi lang pagkain, pero ginawa pa itong medicine. And they claim it, mga kasangga, na ito ay nag-boost ng brain power. And it can also heal skin issues. Yeah? Kan mapapintas na payapo, iti liver, kan iti kidney tayo. You know, these parts of our bodies are very important, mga kasangga. Kaya ho, hindi nagdalawang isip, ano? Ang grupo ng mga researcher natin ng JMR Marketing para ihalo itong Goto Cola. Ano nga ba itong Goto Cola na tinatawag natin? Meron nga ba dito sa atin, mga kasangga? Nakakita na ba tayo nito? Oo, nakikita na natin ito. Malimit tumutubo ito, mga kasangga, sa mga may mga matutubig na lugar. Diyan ho natin nakikita yan. There are times na itong man nakakaalam kung ano ang Goto Cola, ano ang itsura nito, ay namimitas lang sila diyan sa mga tabi-tabi. At ito ay nilalaga nila. Kasi nga, ang dami po niyang mga naibibigay na mga kaginhawaan sa ating katawan. Kaya naman ako'y masaya, mga kasangga. Takip kuhol ko nada dito, itinay Tagalog. Ngamin, di dyan ay kuana, di bulong na apo. Anyway, agduduma. Dari dyan kasla heart nga nagtimbukol. Dari dyan circle. Adamot di dyan ay kasla parparya. Adi nga yamun di dyan 5 centimos tayo edi. Kas dyan di plaster na, kasla nga flower, but green. Okay? So, iba't ibang klase po yan. Okay? Yan ang Goto Cola. Mamaya-maya po, gusto ho namin ma-expand itong patungkol sa Goto Cola na ating pag-uusapan. Babalik po ako sa ating programang Kasangga at Kalusugan. May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
1: Ha? Nasaan na yung sombrero ko? Ano na nga bang pangalan mo? Teka sandali. Heh. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos ko.
0: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.
21: Kutis ang bumabalot sa ating buong katawan.
22: Mainit,
21: malamig,
22: masakit,
21: mahapdi.
22: Ang kutis ay nakakaramdam.
21: Kaya dapat nating alagaan
22: kung ito ay nagkaroon ng sugat,
21: fungal infection,
22: rashes,
21: wrinkles,
22: kulugo,
21: maging ang tagyawa
22: at iba pang klase ng sakit sa balat
21: na nagdudulot ng pagkabahala
22: ay dapat nating maiwasan at malunasan
21: sa pamamagitan
22: ng gandang natural guava with neem soap.
21: Gandang natural guava with neem soap
22: with germ fighting action.
21: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
22: butika
21: at drug stores dito sa ating lugar.
23: Sexing katawan,
24: ang dulot ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, kasama si Kasanggang James Agustin Banyaga.
25: Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan.
0: Nagpapatuloy po tayo mga kasangga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga. O, di ba? Goto ko lang ating pinag-uusapan mga kasangga. Itong klase ng dahon na ito ay talagang inilagay natin. It is actually an extract na inilagay natin sa ating produktong Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Chocolinamnam Healthy sa katawan. Di ba? Nasabi natin kanina, itong Goto Cola mga kaibigan ay maganda sa liver, sa kidney, yan, at yung mga heel skin issues. Kaya naman, ang dami hong gumagamit nito. Alam nyo rin ba na sa tuwing tayo ho ay sumasakit ng tiyan, mga kasangga, alam natin yan, pag sumakit ang tiyan natin, it's either tayo ho ay nakakain ng hindi maganda or else yung kondisyon ng ating tiyan mismo ang may problema. O, diba? Kaya tayo ho, kung minsan ay ginagamot tayo at merong mga pinapatake sa atin ano, para tumigil. But, I'll tell you, para tumigil lang yan. Okay? Actually, just to relieve the pain na nararanasan natin. But, gusto mo ba, kaibigan, kasangga, kapatid, na yung pain na yan ay tuluyang mawala at tuluyang ma-address yan? Well, what you should do is that continuous yung pag-take natin kung ano ang maganda sa sakit ng tiyan na yan para yung dahilan ng pagkakasakit ng tiyan na yan ay mawala. Di ba? Alam niyo ba itong Goto Cola, it actually relieves stomach aches, mga kaibigan, mga kasangga. Kaya wala hong dahilan para itong Goto Cola na ito ay iwasan natin. At wala rin tayong dahilan para sabihin na ang Goto Cola, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa Goto Cola na yan. Hindi ko alam ang itsura. Walang lugar na kung saan ay pwedeng pagtubuan yan dito sa amin. O, di ba? Mga tipong mga ganon ang ating mga rason. But for now, wala na ho tayong reason para ho sa ganun ay hindi natin matikman ito at hindi na rin natin maranasan. Why? It's all because nandito na nga sa ating mga produkto. Ito yung Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia with an extract Goto Cola. O, di ba? Kaya nga sabi natin noon mga kaibigan, napakahirap maghanap ng mga gamot, napakahirap maghanap ng magandang pang-maintain sa ating katawan. Napakahirap maghanap mga kasangga ng kung ano ang ating mga itetake na maganda para sa ganun ay ma-maintain natin ang maganda nating pangangatawan. Ay, mga tipong mga ganun, di ba? Eto ring Goto Cola mga kasangga ay it may help to boost cognitive function. if we say cognitive function, like for example, yung hung epekto ng gota cola na extract na ito, yung folic acid, ano, ay siya po yung nagbo-boost, mangpapigsa. Kasi din ay cognitive function after something like, let's say, na stroke, di ba? So yung mga ugat-ugat po natin, yung parts ng ating mga katawan, manghihina po yan. Yun po yung pinaka-the best na ano dyan. Manghihina at hindi na magfa-function ng katulad ng pagfa-function niya ng normal. Ano, nung ikaw ay hindi pa na-stroke, hindi pa nagkasakit, hindi pa na nagulay, yan mga yan. Parang lahat gumagalaw, di ba? Yun nga lang, tumaas ang blood pressure kaya sumobra, ayun ang magiging problema, di ba? Kaya nagkaroon ng stroke. Now, if you want to boost cognitive function ng ating body, di ba? Lahat ng mga parts ng ating body, you should take this Goto Cola. Ah, di ba? Dapat meron kang Goto Cola sa iyong katawan. And it is very, very good news, mga kaibigan. Dahil sa atin, sa JMR Marketing, ay meron na nga tayong produktong merong extract na Goto Cola. Actually, meron dapat yan. Ang per day niyan ay nagtetik dapat tayo ng 3 milligrams of folic acid per day, which is meron din dito sa ating Goto Cola. Okay? Kaso pagka nasa coffee naman ito, pwede nating higupin yan, let's say once a day or twice a day. Nandito naman sa ating tinatawag na Mark Choco Mix 9-in-1+1 chocolate drink with stevia. At hindi lang yon, dahil nga ito ay tinatarget niya yung mga yung sistema ng ating katawan, mga kaibigan, yung mga ugat na yan, ay napakaganda ho ito. Lalong-lalo na po sa mga mag-aaral, ano? O yung mga laging nag-iisip. Alam niyo po, mga kasangga, they found out na itong Goto Cola na ito ay ini-improve niya yung memory domain ng isang nilalang. Mantakin mo yan. Yan lang pala, takip cool lang pala, meron, di ba? At saka, na-enhance, mga kasangga, yung pag-iisip ng isang nilalang. Oh, kaya ito, alam naman natin kung paano nila dinidiscover. Usually, they use the rabbit, they use mice, sorry ha. Pero yan naman talaga ang ginagamit nila para ma-prove nila na meron talagang effect. And then, ang mga siyentipikong ito, itong mga dalubhasang ito, ginamit nila sa tao at nakita nila na effective nga. Di ba? Yan ang ating produkto. Merong Goto Cola. Yan ang Mark Choco Mix 9-in-1+1 chocolate drink with stevia. Okay? Bilang mga kasangga natin dyan na ngayon ay nakikinig sa atin, magandang pakikinig po sa inyo. Ito pong programa natin ay patungkol sa Mark Choco Mix 9-in-1+1 chocolate drink, Chocolinamnam, healthy sa katawan. Ako po ang iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
2: Ang mag-asawa ay nagtutulungan. Narito si Ate Melinda Plata.
3: Ako po ay si Melinda Plata, taga Tito Galindo, Dolores, Santa Cruz, Marinduque. Ako po ay 57 years old na ngayon. Pagmuhat po nung yung asawa ko ay na high blood, sinubukan po niyang inom noong Markapi. Bumagay po naman sa kanya. Awa po ng Diyos ay bumaba ang kanyang blood pressure. Pag ako po inainom niya sa umaga, ako po hindi nakakaramdam ng gutom. Parang kahit mga alas 10 ng umaga, hindi pa ako rin nakakaramdam ng gutom. Parang maganda sa katawan. Yung mga lahat po hindi pa nakakapagsubok ng uminom ng Markapi, ay subukan po ninyo at ito po ay talagang mabisa.
2: May kasangga ka na at kasama sa pag-aaruga. Subukan na tang maranasan ang Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Wow! Bagong paligo!
5: Pormang panalo!
4: But why you are always scratching, baby?
5: Alam ko na.
4: Meron kang kati-kati.
5: Ang hirap pigilan, di ba?
4: To stop scratching your kati-kati,
5: meron akong solusyon dyan.
4: Alam mo na ba na ang guava leaf
5: o yung tinatawag nilang Sijum Guajava
4: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
5: maging sa mga sugat
4: at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat.
5: Kaya naman, to stop scratching your kati-kati,
6: magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action.
7: This is another product of JMR Marketing. Sipunin ka ba at laging pagod?
10: Narito si Ate Catalina Gusilatar.
11: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nangihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
12: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
11: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
13: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
14: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
25: Magbabalik ang ating Gasangkat Kalusugan.
26: Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programang Gasangkat Kalusugan. Mga kasangka, si James Agustin Maniaga pa rin po inyong kasama ngayong oras na ito. At binabati ko ng isang mapagpalang araw lahat ng mga nakinig sa atin. Magandang-magandang pagkikinig time sa inyo at nais namin ipaalam. Ang mga produkto ho ng JMAR Marketing, mga kasangka, ay nandito na ho mismo sa inyong lugar. Yan, mabibili na po mismo dito sa inyong lugar. Yung mga pinag-usapan natin kanina ay meron ho tayo mga produkto. No? Merong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Merong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Merong Mark Cafe Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Meron ho tayong natural blend tea mix with mangosteen. At ito hong Mark Stevia food supplement, mga kasangga. At hindi lang po yan, meron ho tayong Mark Capsule Plus C. Okay? Kaya sa mga kasangga natin, alam na po ninyo ang mga produkto ng JMAR Marketing. Magandang umaga sa lahat ng may makarawan. Ito ho ang para sa inyo.

0: O, ayan mga kasangga, ang ating mga celebrants ngayong araw na ito. Pagpatuloy natin ang pag-inom ng ating mga produkto ng Jmar Marketing. Gusto ho naming ipa-abot sa inyo mga kasangga ang tunay na pagmamahala ng bawat isa sa atin. Kaya naman ngayong umagang ito, ito na muna ang ating verse of the day na ating papakinggan mga kasangga. Ang sabi niya dito sa Isaiah 62:3, ikaw ay magiging magandang kuruna sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Again, Isaiah 62:3, ikaw ay magiging magandang kuruna sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Kaibigan, kapatid, kung ang tingin mo sa sarili mo ay mababa, o kaya ang tingin mo sa sarili mo ay walang silbi, o kaya sa tingin mo sa sarili mo ay hindi ka nakakatulong, yan po ay kasinungalingan. Dahil ikaw, kasangga, ay you're so precious, di ba? Ikaw ay magandang kuruna sa kamay ni Yahweh. Take note of that. If we're talking about kuruna ni Yahweh, ibig sabihin napaka-importante niyan. So hindi ka basta-basta isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Take note of this one. Okay? Ito ang verse natin ngayong morning na dapat nating nanamnamin mga kasangga at huwag nating kalilimutan. Okay? Importante ho ang bawat isa sa atin. Mga kasangga, ako po ang iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hanggang sa muli, babay na po sa inyong lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: The hits all day. The best mix. From the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is Big Sound FM.
5: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
6: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
6: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
6: Oras na para ano pare?
5: Para mag-coffee break pare.
6: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
6: O ito.
5: Share tayo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
6: Iba ka talaga pare ko.
5: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
6: Available
5: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
7: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware. Located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
8: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
9: whenever, wherever, whatever. This is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, May 22, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. International Criminal Court, ibinasura ng apela ng kampo ni Duterte. DOJ, inutusan ng NBI at PNP na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ombudsman, pinasasagot si Chisi Escudero sa aligasyon ng flood control scam.
2: Sa iba pa hong mga headlines, bakit nagiging Ebola hotspot ang DRC, bushmeat, burial rights at misinformation? Mahigit 4,600 na bagong HIV cases sa unang tatlong buwan ng taon ayon po sa DOH. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes na, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay apela ang desisyon na nagpapatuloy sa mga kaso laban sa kanya. Sa desisyon ng ICC nitong May 21, sinabi ng hukuman na hindi sapat na dahilan ang mga argumento ng depensa para payagang umusad ang apela. Ayon kasi sa kampo ni Duterte, masyadong malawak at malabo umano ang mga paratang laban sa kanya. Pero sagot ng International Criminal Court, malinaw naman daw ang mga detalye tulad ng panahon, lugar, mga umano'y sangkot at klase ng mga biktima. Iginit din ang depensa na kulang umanong ebidensya. Ngunit sinabi ng ICC na sa yugtong ito ng kaso, hindi pa kailangang isa-isahin ang lahat ng ebidensya dahil hindi pa nagsisimula ang full trial. Dahil dito, magpapatuloy ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon.
2: Inatasan ng Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na ipatupad ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant na inilabas sa pamamagitan ng International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa ay dating hepe ng PNP noong kasagsagan ng war on drugs ng Administrasyon Duterte at kabilang sa iniimbestigahan sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa DOJ, tungkulin ng gobyerno na tumugon sa mga request na dumadaan sa Interpol channels. Nauna nang itinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa pamamagitan ng TRO. Depensa naman ang kampo ni de la Rosa, wala umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung kailan eksaktong ipatutupad ang arrest operation, ngunit sinabi ng mga otoridad na handa silang sundin ang proseso ng batas.
0: Vanguard Balita. Vanguard
1: Sa iba pang balita, pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Escudero. Ito po ay kaugnay ng mga ligasyon na may kinalaman umano sa kontrobersyal na flood control projects. Batay sa reklamo, sinasabing may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng ilang proyekto laban sa baha. Hindi pa ito nangangahulugang guilty si Escudero, ngunit bahagi ito ng proseso upang makuha ang kanyang panig bago magpasya ang Office of the Ombudsman kung may sapat na basihan para ituloy ang kaso. Sa kanyang panig, sinabi ni Escudero na handa siyang sagutin ang mga aligasyon at iginiit na wala siyang nilabag na batas.
2: Samantala, sa Democratic Republic of the Congo o DRC, patuloy ang paglitaw ng Ebola outbreaks dahil sa kombinasyon ng bushmeat practices, traditional na burial rites at disinformation. Ang bushmeat o karne mula sa ligaw na hayop tulad ng paniki at unggoy ay posibleng pinagmumula ng virus. Kapag ang hayop ay infected, maaring mailipat ang Ebola sa tao sa pamamagitan ng pagkatay o pagkain nito. Ang burial rites naman sa ilang komunidad ay kinabibilangan ng direktang paghawak sa bangkay ng pumanaw. Dahil highly contagious ang Ebola, ang ganitong tradisyon ay nagiging risk factor kung walang protective measures. Dagdag pa rito, ang misinformation ay nagpalala ng sitwasyon. May mga taong hindi nagtitiwala sa health workers kaya ayaw magpa-check up, magpa-vaccine o kaya sumunod sa isolation protocols. Kasalukuyang sitwasyon ho sa pinakahuling datos, ayon sa mga pinakahuling ulat, ang bagong outbreak sa Eastern DRC ay mabilis ang pagkalat. Mahigit 500 suspected cases at mahigit 130 namatay.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Nakapagtala ang DOH o Department of Health ng mahigit 4,600. 4,600 na bagong kaso ng HIV sa unang quarter lamang o sa unang tatlong buwan ng taon. Ayon sa DOH, patuloy na tumataas ang bilang ng impeksyon, lalo na sa mga kabataan at young adults. Karamihan sa mga bagong kaso ay naugnay sa unprotected sexual contact. Paalala ng mga eksperto, mahalaga ang regular testing, tamang impormasyon tungkol sa safe sex, at maagang gamutan upang maiwasan ang paglala at pagkalat ng HIV. Nilinaw rin ng DOH na hindi agad nangangahulugang age ang pagkakaroon ng HIV sa tulong ng makabagong gamot o anti-retroviral therapy. Maaring mamuhay ng normal at mas mahaba ang isang taong may HIV kung maagap itong matutukoy at magagamot. Hinihikayat din ang ahensya ang publiko na iwasan ang stigma at diskriminasyon upang mas maraming tao ang magkaroon ng lakas ng loob na magpa-test at magpagamot.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina. Alam niyo ho ba noong 1980s, ang HIV diagnosis ay halos katumbas ng hatol na kamatayan. Kaunti pa lamang ang kaalaman ng mga doktor, walang epektibong gamot at mabilis ang paglala ng sakit. Malakas din ang stigma, maraming pasyente ang iniiwasan at tinatakot ng lipunan. Ngayon, ibang-iba na ho dahil sa anti-retroviral therapy o yung tinatawag na ART, ang HIV ay naging chronic condition na kayang kontrolin. Kapag maagang na diagnose at tuloy-tuloy ang gamutan, pwedeng mabuhay ng normal o halos normal ang life expectancy. At sa konseptong U is equal to U o undetectable is equal to untransmittable, kapag kontrolado ang virus, hindi na ito naipapasa. Malaking tulong din po ang kultura sa pagbabago ng pananaw. Ang NBA star na si Magic Johnson, nang mag-announce ng HIV status niya noong 1991, ay nagbago ng public perception. Ipinakita niya ang HIV ay hindi agad katapusan ng buhay. Kasabay nito ang Broadway musical na Rent ay nagbigay ng human story sa HIV crisis na nakatulong magbawas o magpabawas ng stigma at magpalakas ng awareness. Sa madaling sabi, noong 1980s o mga dekada 80, HIV ay katumbas ng mabilis na kamatayan at takot. Ngayon, ang HIV po ay katumbas ng manageable condition dahil sa siyensya at sa mas bukas na kultura ng pag-unawa kung paano ito maiiwasan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Basketball, nako. Si Scottie Thompson nagkaroon ng bukol sa noo nung nakarang laban nila ng rain or shine. Pero pumukol pa rin ng 4, kaya lang kapos, talo pa rin. Yan yung sa semifinals naman ng Philippine Basketball Association o PBA kung saan naglalaban. Ito nga ngayon, second game nila sa best of 7. Ang rain or shine versus Barangay Hinebra at saka yung TNT at Meralco.
2: Good luck po sa mga, lalong-lalo na sa mga fans, no? Good luck sa inyo. At relax lang, ha? At usong-uso ho ngayon ang kumustahan. Oo, lahat ho, gustong mga musta. Dahil daw, baka raw walang mga musta, madaan sa takot. So, kumusta ho kayo sa lahat po ng ating mga listeners?
1: Pero sisiguraduhin mo na kung iiyak at walang nangumusta sa iyo, wala nang nangumusta. Baka naman hindi mo lang nabasa sa group chat.
2: Oo.
1: Meron naman pala.
2: Meron naman pala.
1: Pero siyempre, kung yun yung damdamin niya, we have to respect naman yung takot na naramdaman nila. No? Kanya-kanya kasi yan. Kung yung vantage point mo ba, yung kasing nanonood sa television, sa coverage, alam na wala namang umaatake.
2: Oh.
1: Kaya lang, hindi makapaniwala yung iba. Hindi ba siya kasama sa script writing?
2: Script writing.
1: kung minsan, malisyoso na rin yung mga, lalo na sa social media.
2: Pero alam mo,
1: alam
2: mo kasamang Arman, pagka isang normal na tao, nakarinig ng putok at sunod-sunod na putok, syempre, medyo meron ding, meron ding takot at trauma. No, dahil lalong-lalo na pagka hindi naman sanay makarinig ng mga ganun, yung ating mga militar o mga may ari ho ng mga baril, sanay na sanay sa mga tunog na ganyan. Pero normally, ang ordinaryong mamamayan, pag nakarinig ng ganyan, talagang may takot, no?
1: Kung hindi mo talaga alam na mayroon palang puputok, di ba?
2: Oo.
1: O, kahit nga yung sinasabi mo na 21 gun salute, di ba? Nakagugulat din yun kapag pumutok yun. Oo. Ngayon, kung alam mo, magkakapi ka muna, gano'n. Tsaka mag...
2: Baka lalo kang kabahan.
1: De, respeto natin ang damdamin ng bawat isa. Sumatotal, di ba, sabi nyo nga, meron tayong presumption of good faith and regularity.
2: Yes.
1: Di ba? Kapag sinabi niya, isipin natin na totoo yung kanyang nararamdaman hanggat may makita tayo na ebidensya to the contrary. Di ba? Okay. So, congratulations sa mga taga Central Luzon State University ngayon ang simula ng kanilang graduation.
2: Uy.
1: Simula dahil hindi po mass graduation ngayon. Iniba ang kanila dahil masyado raw marami sa mahigit 2,000 graduates sa Central Luzon State University dito sa Science City of Muñoz. Ginawa nilang per college. So, ngayong araw na ito ang umpisa. Isang departamento, isang kolehiyo ang gagraduate at... ilang araw po yan na sunod-sunod para hindi masyadong mahaba ang graduation, hindi masyadong nahihirapan, nagsisipagtapos. Saka ang dami nilang summa cum laude,
2: ba?
1: At saka yung kanilang with high honors,
2: you know?
1: Honors, diba? Dami. Kaya, kasi naman, nasama na nga sila sa top 10 universities, di ba? Talagang
2: congratulations. Oo. At kikita din ngayon ng mga parlorista. Yan, di ba? Papaganda yung mga gagraduate at yung mga nanay ng mga gagraduate. Ayan.
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito sa Vanguard Balita. Vanguard Balita.
2: Abangan po ang mga susunod na programa sa inyo po mga paboritong istasyon ng Big Sound FM at Big Radio sa nationwide, ano, at sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union, at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol. Dekada 90 ho tayo buong araw dito po sa ating programa. So 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, ang mahilig hong mga musta, si DJ Piolo at si DJ Karen, maghahatid po ng saya at musika. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, si DJ Hazel naman po samahan natin sa Big Breakfast Musika.
1: Pakisettle din ha, ano ang tama, kumusta o kamusta?
2: Ayan.
1: birthday ngayon ng aking high school classmate, Maria Rita Ann Sarmenta Pineda. Maria Rita Ann Sarmenta Adrineda, happy, happy birthday. Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po si Armand Galang.
2: At mula po sa Baguio City, ako naman po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa inyong lahat at magandang umaga!

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government